detail sa nintay na mito sa nintay kalipan at nakanaw anit anit ni Claudia, Celia o Talicia. Kuy halangchik mo siya tingkam chok rehev ni rapin o finso natin na kwanin siya kilal sa iskaban na kaya sandalya sa Rio Vinil ha

Al sol, que chama si man sale jumay, so sale obska calma ya, mashes koslak, mashes nalebak, karo ni keche, karo se taurum, kao nang li Jesus keche, relax pelo china atakeak, ulak pelo chene, keche na ilok biyak chirisho, chirisho ang keche, usbi chine takeak, ot ko chen chirish, kyo na chana bolan chisik chirish, Li Jesús li Juan Nashra. Amanan sahmi sahwi li hona lan chuakwi chichak. Hun li sakali ki artesin re chan majali ki li chokre li chakrab zashpin. Yo chichana shikaran kishere utakwaye. Amanya. Mankata bisa jek na kakwaye ta artesin kagwe. Wala na kirila Pedro li Jesus chen mayal awanan kiske mas kosla cha pek choros peni mayal naru na shik chikis naru kwang chikak at maga na shik kana makala neche chane Jesus mayal oga yung kaje mayal ang enak li kong kong Likuan ko sa lipabal, manya likuan ko sa lipabal. Mga narata na siya na ako manis, ako makakasya kapaltin. Mga narata na siya na ako ko sa kiyok sa siya kasik. Managnawal kayo ko ka ng kachap lipabal. So karan o tiyansya na karan chis kunil tuktu makakasya kinakman. Un mga ko ganda. Mayal mare rubelak nak magkukwangkata sa kunakri komonil khep ko lach akilal. Maya? Magkukita lach akilal. Awud nak siya tog sa rati ni Diyos. Mare la kajak sige mare lach akilal siya nagkwit. Awan nak siya tog sa rati ni Diyos kulak sa lakheb lach akilal. Okay? Lakheb. Kung rubelak kwit. Awud nak siya tog sa li komonil Wak sakit si Ben. Upuro champo truan. Komanes na kwanggo sa ratin ni Diyos, nabal na kin, nabal kataw, nabal na katuami, nabal na kwi, nasko chiku, madyali kwanghe, gre na chiko kanin na katsol kim. O ganang kasi, la vida es una enseñanza, la vida es una escuela, la vida es de desafío, chengev sa kasi na Moko, moko, daje, dana, kuhan, chanaos, manja, chanaos, kamana, kachanaos, chanaos, nintake, li Jesus, chanaos, nintake. Pero manani, yuare, chal, manani, chanaos, huncha, huncha, huncha, kai cha, o cha, wakil cha, kwasika cha, lakhe cha, doch ola huncha. Wajirjan, shali ola huncha, mare, shtetki, li humay cha, ah, shok, chanjan, takwi, chi, Isa chaku, bajali kau, sili na kakos, sili na kachechan. Utwal ko chek mare, siya chana tau na kacha na chakil, di kine likumon. Ute likumon lekak na tateshku, siya chate, siya ok cha lapingil cha kok. Bajal chate, siya ok cha lapingil cha lokep, ut. La siya che, pero kaput na kokain. Makwa rakhokain inka rakhokan berkama joko ramingi sarati ni yo beli nasce kisye sali domingo ya kana mak cica manya lain ni nakwak nak tau keng sekakat nak tok tin suk e cak ang halan cik sebat manya manak les kuang kes kuikin mes koslak manya awanan chen li Jesus malak li ratin ki ok cis kewan nak ok cis alina ke beliras ritin Ciri beli, beli salam li Jesus, kan? Maya, jawang li Jesus kisah nang kates kang leh, nang kates kang leh. Kau tingkat takam, kan? Kan aku berjali li Jesus dari ta artis singre, abanan nak aspanu cik lilis, kalau aspanu, cok dah cik cok nasi awan nang kates kuan, skos cak balik, maya. Kalau abanan li Jesus kau mana? Kau kan nang kacenak. Aw naklao banjal nako rakok atin sa kaben. Maya ko naklao nakakoslan nak e kwangko

O kaya naklira atin ni Diyos ko manes, aan mo ko dyan-dyan tatakachik ako sa ilkaw cha. Wita ka kaya tala, bisolo maki, bagyan ni kes chalchiribirip ni kes anani chakrip bagyan. O che kwan, che ril, majala banan, che chanati kisip chakrip bagyan. O kaya naklira o mo ko akil takuman ni kachik ko manes. Kuis kataw na kachakilal, kuis karo, ya. Kasi kaks may unsa ko manes, banak. Gingere naklao, nakakanaw, likumanil, malaking kaltigi, kalansik. Kalansik siya. Tawad. Banakong katye, likawus, madal, haandre rabing kilaki. Anak ko, naklikumanil, na chokre, sanso, sanak, iambiyak, mare, usan na kwan, takasigyak, pehuli, takakyakong kuta, magkilis tayo, chutuberi, ut, raklal luming takil ke maris tiyang ke shaman kamayin ahang kalanchik ya manakokan no ganak sa ito lihil u tokaran sa stepal sa stepal barias huwe tenango cho ke sa kabinkil sa stepal iskan playa gran lejo kanak mayal komanes abanan ko kanakwi na siya kaili le kaloy bejali le kwanaran jo sa kilban o kanakli ratin bile kawadiyos li skabi kwer na sholtika chiku kumane sen li kareru na sholtika li Jesus mayan na sholaw chiku chiskone li tibambil mayal dos kulak chi usmang kots akal reru manakli Jesus kishpano o kishke mayal Uchis kunin ni Tzib, ambil, abanan, inkarak, bayan. Abanan, kawakin, asyev, ya chis kunin ni Tzib, kuitarak. Kyo one, lak, uvanil, malak, la Tzib, saeb, likutanan, likeskerak, chol, chis irpal, chis narepankil, chis irpal, ri, si kulak, sali, Hong si Hong Kabash, patwali, anish, ilok, reli Jesus, chanush, reli Jesus, karush, paano? Ora anan go kieta li ke iban ja kreli sandilu yo go kana se kama na se kuita kuita na na mal es ke ola ba tu so kwa mu ko ta ta klok ta rax sem che mu ko to so ku lak ta rax su ta wal bana ila ila tas hu manya abana kharup li sok il kharup li ko ba mil jal bayak jal de kama na che de na to na le ba abana khon li qabis li na se ka khola chabilal khol nim la kwan kil Yo creo que como ni la San Isidro, Bantios Lindio, Bantios Chanecuac, Ana Fidelina, Malacana Josefina, Rechaquele Caloy de Camino Cova Efraín, Bantios Xere, Le Cana Zaira, Le Cana Neche Cuanque Barran, Cana Xenaj Efraín, Chajoniles, Bantios Xerena, Calcho, Que Xelvale, O Sainz Ol, Chiculac, Cherulanin Kil, Mayal, Quienes Quere, Le Cava Dios, Yo Cora, Vinquil, Que Jonelic, Bantios Aquina, Nengeche, nakat kabi utak esak sir kasholaring kwan ko lekin kabi chka khola cha bilal walim la kwan kin

An yo kat kas tot vale kat ol maya denak te katau sa kalulik aru nahman ot mani na pasok tiris lik aru ning kya kwejan awana lao na kapam naklat sa charik ni kawadios awali Jesus kis sume machal sa kanak ni kis paman ilumak bi Chagrev likutan kau chag. Awanan takwang lihacok ip ciripilri. Lihongkong dischap nishbe. Lihongkong dischkam nishbe. Awanan mekoslan akwang kese kones. Sbana klinchukwang kwang kerikin. Anskie chakere nak chiskoni lika kreru kwanre anakwi re kwang sati kilal re shkambale erikin. Liru chicho ta chak lirailal chiskoni liko limal kochinal ta ilmang. Awanang kawa kechol shpanak lain shing ashrush met ew liru chicho. Rati ni kawadis. Kogan ak tiyoko sa siyebal biya kanak akwa Moshek rikin Israel Moshek rikin Chanausil Moshek nagtas kawa nakmari nakapokpoke kok sa ligle simala nakaikasike man siya na usaan sa andyan abanan siya ni Jesus linara kakaw resingkir kwele kawa Jesus na laoko honi queen honi is ahpawanel chikoko siya na dyan Chico, oh, karuna rana siya, narana siya na tsolcho na kwangko sa ripabal. Magkukwal na to siya, krikineb li, kaman niya ito na kiyaman, mare li kondimento. Adyak li kanas, kip siya na keng, skeli ans, skeli sewoy, skeli kachikro na skeli na skam li, skebayak li kulant, madya sasa, sunung, madya. Abanan sa lipawal, ganyan, kalansik sa panaklis ka kwildri, ane, litakis ako blesingkil, rinak tat oklak sa lipawal. Banak ka ba na siya rin, mis koslak siya, manak, sis ko nila siya chimbila kwere, chan, takwang, utaan, tao chunin na rin, sa tuktukilo sila. Abanan siya gre, sa kalis mese, ulis ka kwili kwang, ganyan, utaan, akwi, takwang, Ita kamok si Sally Hachoki, siya niya. O diyan, kumunis kong kadya na bal na kami, mara si Hachri, komonil, si Sanasi, kanan si komonil, o tiyoko, pero ang kakuy kong kadya, si Rikangkil, kip, si Kibilkip. No, nos aguantamos, niya sa kasaman. Cuando el plan de Dios es que nos aguantemos, que nos entendamos, que dialoguemos, es el plan de Dios, por eso dice, sed misericordiosos, como su padre la kesen ah ustan jole chukwa abana chako chukuli ustan ang komanis otokan kajena kwanak ak ako sa il abana li sa il na lah mayan lis kakwili anak yo kyo ang ot Jesus na kajena katake ot kuy na katake li Jesus tiyal take biya kochinal kwanimal panus chyo amil Jesus Otanaan ispeo lakwi li narasta kainkil. Abanan kos kacheng ka nakakanap sispeke laksang Isidro, pandiyo sere laksang Isidro, siya matanili. Oslahu roskalcia. Oslahu. Moko takacheta nakakwayeto heak. Sekas li lakheb roskal. Siya mataniak sekas lebodas de oro. Chingyeb sa kasi natin. Abanan nagsingulak, pati Diyos ilikawin nagtetsik, madyan. Ika singoglak sa likumuni, lunasaw, kasyo nagtribale, bitok pangke, baran. Mare kung kung, mare kwi, kasi kilingkas kile, bro. Diyaba na rang pangke, babanan, may kana, komunes. Chanos likangke, si Banu, si Kelly Arpa. Lika Arpa, lika Son, lina ikasindre, lika Kaus, lika Nalep. Majali yung kanakakanap. Lesi nga ni naman ni Kerile Blach. Blach Filipinas, Blach Ching.
Evlak anikuin kan evlak anikuin. Chandru ni kes ke konsentrasi rib cingga berjalan. Chandru ni kes kena beri rap yang kele beli lis musik ketika li arpa li syak ni ti. Baya ut lehokan aku rak lau li ka arpa nukos kelo. Cis ekwalin kele rusila li kawayos di takuan sa li kacol. Kiabanin kana el cak. Kwan naran. Abana andak na akman nak tayak cak li nak toruang. Ci repok ja tolem tunu arin saruti cenge an meya kwe na kage de tana mo ko sa da sta kengele Jesus au ya saludo cha Julio Bol ana doña Olivia buenas noches doña Olivia ana Olivia Cabnalus Odilia tojaran sa golom masala chol kana Olidia Odilia masaech ole como naran. Oga nak liratin mile kawadios komanes. Chenre nak tiskes kakwil kachol. Banyak lain sing as liru cicoj lai sakwe dek as liru cicoj. Kalau pas kwan na liru cicoj teka as angkon cik lipas. Oh malak laon no kosaj. Kawan kajelo ingka nak kakakwaya akwe inga nak kulak cikol ikwe. Cis konil nak kapleti. Ut moko antali pleti tarang. Rikarut sekal narak rikawayo kona sesing ay manak li Jesus kisk ashtru cheskone li raila li kiskul. Utlao ko tenamit na ba li raila li okos kwa minkin. Namasut na kache kaksi ko li kinikawush. Ila makep li komona kyokes ke ale eblok kyokes ke bale lamina kyokes ke bale. Erika kreru menjadi mahusut sesmano cekrubelak kutenakwan jokes kebal. Utkaut semanak terak mejes kucik lich enda mer likwati manak neges nao kho ni mas keli ningkerisi. Utkogan yang kacelao usrak nak aran tok siatina kwa solulti kwa kamolbe menjal kilak komonesk. Lik tento tekul semana kaya tumi nak kuili na elaran. Pula panan sa esku tangkil sa kalis kuho bangkil. Aran nak lauto na lewak ku takil sa kalis. Semana kaya kemana kace lilipuk tesing kau. Lipuk tesing cah. Pula panan hak angel lao likuangko sa liglesia lilpas kau resingkil. Lirusila liskuangkik likatenamit. Lao mafilo chen koni pali pare josh kwa chingile wa kwili komon wajal manak awanan kwana lane chen pari kapuna ke kakwi ere ne keril kauna kinkani keril tenamit manak utanan li katare lao manak. Ane kabela o komones raksingkil step arus kaos katenamit maya abanan hokan sakal komones sa hecho legel yo chikula kle kajona la banan nachal honche kle kabe chavilat Jesus kabe kle kabe chain nachie chokain

0: na oho nisha na oho kana chin wan katudo kento kake katulu kike chun kiru to ruan fish ril alkit isra alkit kejan amana kahutika unak li ish wan sakan cha bilan ish kwan hik ar kwan ke ish cha bilan ish kwan hik unak na kana chin mahla oli ish na kana to ruan ril alkit نحن كأخ خوي كقلوب نحن كروهان كش يبان إيش نو إيش يبان ملاقيش وتبان لك أرولي نكهة عن خون لقى لقى شعبي وانخيك نحن أونا كروهان كش فان كل إني جو كنش كنت كنجل نقصك خون لقى تنا نحن كأخ خون لي نقاو نحن كأخ نحن كأجيب nakata wiru kwanko tento kake khun le kata ush mana tento kapa kunak le kata bejan naru na kasik nakanao na kainda o kun po yen na po tuan kat uluk respanon ki utama chili khun bejan naklain na teka bejan naklain khalak buang ni honan malakin ruang respanon ki malakin ruang tin ruang el chupe kaan sakan di leka kuahit ya olis kaan sakan na kos ni mo bresi leka hu leka ka us kejan leka augesti mana jeman ke o kana na o kuna koruan kis bangin kuna koruan el chube mukha banta na na olis to kana kis bes hinka na olis kuna koruan kis bangin kuna koruan kis iskupesin kinak na o na koruhang o slo int na koruhang o king o kana kaali na kahun si kasa lihonala na huang la es li liskat iskilan li toke siya in kesa lihonala na huang sa liskupe si al atin esterio gerardi na kapantyo si chapil rehe li kwanje parang na hantis ene kahonan si o king si sa kongre na kohuhuang kunak sa huhu si na herpantin kana koruhang si kunak e china lebat sa hunhun chika lebat sa hunhun chiterani o kana sa honana na kwang pas na kapanggo shiki na es de kana chin la es de kati iskailan na kake sa kalchina pali sa in talichor rena to ruha kas kwa pali cha din na le in champe runa kla o to ruha o king champe runa o na to ruha el chupe arin pe chan li chos kunti kankil kichit chan chirola o nkhanau nakli qat ulu malam ni qat wa hit pejan chankiru na toran el pues adin nakahul tika pejan nakutung nak chankiru chankiru na naka nakarakit malam chankiru naka naru naka nakatela in tin rumang malak chankiru na extra tarkit bejan chankiru na na na pilkit na rah na kepejan kun sakal etani sila in ake kakit na ili ish na tiye kakit na tin rumang sa shpanung ki o na tin rumang sa shpanung ki na klain tiye kak malak kik anak to rumang ish ish kulti kankil malak na oto ruhak ish uru kankil kunak le osno kuna korumank pero kamana katina na ochi kibil kitento ala sa kachon malak sa kachon sa ahun shakarin elik li chapil ka ushrein nakla ona koruhan se el chubek toruhan is sol pali chapil kwang di kwang kok nama chogish kumtikan kin nakla ona kek anakla o kin toruhan kasi is kul pali oslo in malak li oslo in kasi chokre li kets is kulal malak rech is kumin kono koruhan malakla o kahultikan bejan malak to o ken malak toruhan kestiepan bejan marese hun konal malase hun komunil kwanko na in naruna tie na in naruna ti na ki atinak naruna patin konal uting elinka us pekan naruna king of kings malakama na katiyan ang pasod mo na o nakakus na nakakawilan eh tuntukti kung akhiri rupe yan sinahol kung nakakawilan kung nakalipoyan na malak kung nakaliish nakakus na yung makuruhan kasi pires panunin anan maka kalmo ko na chanta pa yan really okay nare anak matas kawilan la imo pinruhan ta porque imo ko sa tanin ni husa kanin kuan na tinjahnak kaan na ki kuan sup mina kito kaila oli is pero kaman na kahuntisan na kna o toruwa kis banukin toruwa kis ipalik ka kawilan nakilip at si nakchandre kunak ni katkin kunak ni poyanam ayok na inti am la kawilan renak na atat el chudahin ka na oli ish tento kasi na kakawilan tento torunak okay nakanang kan wan akaliru na kwan klish kawilan te kung sakarin kung nakli ish kwitan
1: hukag al ka na araseli hukag katsish kulti kankil erikindi nalip akain narukah kuy na kahulti ka chake pikyal kunak retalil shuam kunak li poyanam di kwan akwi marakli na tauman sa siyang kaipah kalibal marakli kwan sinak diya parang nakakere tanak mukuhun na kikta li kwan kep sa li shkili tinamit rik ini kwan kep sa kalibal
0: okay kultikan kil li chos kultikan y que al chef de licuans anan se cabina central se tean con también de que esa licuanala en el cuan se tean la punak na kanachin uan sa de kama se kasutam kama se tenamit u kama ke li na cuan sa licale pa an se tean na ke aki na pe chiki aki na kuruhan cha op se tean ka di kama na kasha ati na na ke aki arao na chale ina na ona ka aki chiru benyep Li ko yan naman lang di katish sila lang si ko yan ini ka tinduhak. Mana nakakareta nang di kwanke sa tinamit, malakwang hunak sa tinamit, sa yan, kwanke pa yakas na wom, paya chiklain, maritin kwara atin na kama sa hunak kas na atin, paya ka tinduhak, sa yan, haan na si hun sa kalieta ni, sa yan, haan din na ketok kaila o lakanachin, nakin anak ka at ulo tsaka inakit sa kaya nakuan nakakut sa kit ng anak ka at halik at ulo po siya nakiru sa kalin ni na ahmay sa kaya kamakis kong tika siya ni litenyo aran na tento ang pila at kanawa ki sa kaya ni okeng marilain kung liis lain sa kalimal kong kin sa kaya nakik aki kunis rahin nak na ko mahikwan anak ena katulog pa yan ut kama na kichik la oli is li kong kong si kalipan nakik ako ni ra di ra ich o le hil ka yan nakik ako ni tawasik kama sa li kakalipan ut kama rikin sa kanya kahungkapan pa yan rikin ila kakokan rikin ila kasumatin malak sa li kochos pa yan aro tento at kapano naro na lain ho na inis na kinru ridenkin ho na kinru ridenkin sa dyan yep anak naksiklak di osla un kinru naksis osla un kilikit sa dyan malaking elik ulup chiki ilikit minkawilan ning kawilan kwan ahe na kiro pe jan sa ding hong kapan porque si ma ko ning kawilan na ka ko na sa ich ole hin sa ding hong kapan pe ja ka mana ka ke na oli ish na la le na ko kwan sa hong hong chik ale ban ha ali ko na ke to ke na o